ngakaleo senza marumba kapena olima kumunda. Ah, mabomolira, ukalima lima umaongola msana kumapenya kumbuyo kumene unjogera.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvira mwa sera bwanji konse kumene niyo muli nanga tsiku lano likuyenderani mwautani lero pa 30 June 2026.

Zigwa mo magolo, zigwa mo ifaja. Kalidwa limene muna onecha. Ina ndinali ovula kwambiri. Ndinga madwa la ineyo choko kwa mama usiku wani wolongo. Kuma nungandi ebiri chai ujipata. Lero ndakula. Nyimbo anu ndimene. May God bless you. Mulungu udakitseni no semagolo. Ameni mandilera ufikira ulino. Tikati magolo rusinde kuti ndokawa ameni. Ana uberegani, ayipo makolo amene alindiru so imenero, berega ana nkutawa, ndena ama lorela, kulela, wanzao. Nde makolo anunda amene wa, kulela ana amene wa. Kena kwa konuribasi makula, zintu za longo soka, wanopo mkulandila ndalama. Wanopo mkupanga business ndalama, za buwela, za kulo ndulani ndalama, za ufufuzani, za ubezani ndalama. Ndena usona ama ufufuzani no. Tamanga wambele. So, diwe mwana wanga. Kuliruja si bambu wako ini weni. Bambu wako ini weni ndini. Tanguona nkobe. Ugona muru. Uyiwona nkongoi. Ndiye itaona nkongoi. Angai, ndi nkongoi wako yuri. Zusiana la binai. Ndiye, inende bambu wako ini weni. Bambu wako original. Ugamfa, bambu wako papa, original. Made in Mozambique. Ndine, osati ujaya. Uyuala kutana atawa udiendwele. Osa matero. Sisi kukaa nizumini zozo. Magwala mumuliano. Kuma magolo hawa limoyo anatawa.

0: Mweni utambaluku kwenye kadimbu utangwa muratu kukikaleni makaro akakhala panango diezuiri kujua zitatu mtunda na ntunda kutipara kujua wambuki na batalao pakali nyato mashinchini kabefi nyato zezu kwa likiru ora li panamalujwa te tulangite kubukira kaya tefika shimwara na papa muratu pali nta kwa likiru ora kwa likiru dia inafuneu kutu kwa kitu yako panango wa nyamaronda nta peshi zinongefi nyama za mazi zikisafa maningi panango kundukundu ya shimwara uraziziri kakana nyato wakomo zinabwira munu mkaya zikavunda tendi zifika shaza vunda majizizunu kabili vipeoneka ndi utambaluku uzinji maningi unapasa murato unachemiru armambi ya milu kibuza
1: pano sakumeza lipo tae pado pakaya
0: alipo sinyi daladala pano nzisi nganonu priki nkabili vipi nyato za kusaka peshi ukafuna nyama za mazi kwa likeri ora unazukumana mbazari priki asakumeza lipo maningi anangu siamunu basi ngabe mheshimu wa mwimule mnongefi mheshimuara mwanasa kumezambu akaona kuti ya munu sha zazala nyama satamanga mbugira munu amunombu tambesa itepibuzibuzi akona nyama zazala satamanga mwemena mheshimuara tau ngabe nyato ya nyama panu pakaya
1: imu panu ngabe usa na mwuri uno wa mazi
0: ngabe fi ngabe usa kulonga mwadidi fisa itasangulambu alifu nijida yanga na nsomba mangwana wajalumosu na nsomba panangu chama siku nisafuna nijibenga siali na makakana nda sempiri bintu vipi kusagumanika mbezari
1: papia kama kumashana na chibozi ndufuru na ntenderu wadzikwati na Musambiki kode alipo maganizo alikuwa pakwecha kupiezera kuna pisa antu wanagumanika mpisa madistritu tuwele kuti apatia mbuko biri ya kuchitambu malonda basene maganizo nye kwa pakwecha na utongi alikupeza antu kuza malondao bapemba kubiri kuna utongi tuwele kuti apeterizi na kuchita malondo.
0: Verdade, kulonga mesmo mkundukundu ene, governo ya kitabase zinji maningi para kupeza nganeo, ou para kupeza ife. Nduli umu, piaka pia nduli, ikachime uradinyero ya 7 milioni. Ntao, piaka pinu sha, tukuona kutindi Fidel, ne, Fundo Desenvolvimento
1: Local.
0: Ntao, peza nga zinji, anango, nwe akakala na dinyero pangono kuti manukoswa akatambaluka tayi kwenda kusogoro tangu dinyero kila chepe maji guverno na fundu zezo azinji anapizinji tambe ne ali akasoa kuti ini pano ngabe ichi maishi nzizuno anapi pindi vikafuna hiyo tangu ya dinyero ya fundu development local
1: ndikobiri kuti safuneka kuibweza papi akapia nduli ya 7 milioni anango wakwata kubiri bamala kuja byao ishimbu ya Fidel nzizuno inabwezwa ambu ninga 7 milioni kuona kwa
0: governo pepa ekuchita palestra izinji pra kupanga andu hali anafuna kwata dinyurini ya Fidel kuti mukwati mutambaluki nayo mashi mugwezi pangono bon tikabwerera nduli longa 7 milioni everdad ki andu azinji akapata nangu atia katawa nosia nyumba mbatamba inda kuna ngombo kafika pepali ngaka kumanda mashi ishi tikuona kuti
1: governo asakiwa wena zisakiwa na
0: bon unansake nda Malawi ne porque pano pakaya ndi duzi na Malawi nta wazinge ka thako ndrat Malawi sona vako ni yeye ukafika pepale aenda Malawi pepe tapiona porque nzi sono ine ndi kapata pa posta administrativa ya sena tikatuma kuti ndikoni ko regul kandeya for example o regul murema mwende ka chite cobrança isimo ko mwende ka zuisi antu kuti siku za kwana
1: mangao
0: anaya akachimelo chijamanga wasisi kuti abwira zikapeleke pangono ndao kapangwa kuti paya ja taona kweli pepa no tikavunzisa mutambe ife mbora ndife hapana tapakwe kutenda Malawi ndao ile difisi guverno kwenda te Malawi kusaka anthu ngalele mashi fundu development local ina chimara Fidel ishi na patikona kuti inabwiziwa
1: na maganizo ndiko pakocha na otongi ya miseo mizinji maji strada pano pakaya maganizo ane badafika badapeza kakamwe mzipo mbuto za kutanda sa chita ulimi panao ngabipitika mulungu angavumba ndi sero munangu panao kusafunika wambuka na muratu kodi maganizo ane badafika pano pakaya ya misewe mbedachita kutekaya akuliretu
0: bon pan pakaya ini ndi sakala pano ndi pan de cha 2008 ndi kuona parangu ma pisa pinangu pikasweka miseu pan pakaya ngandalonga pana pakakali pura inseu wa kubukira pan pra paza machinzi zino wa masa sanyua ngabevi problema kufika kupaza buka pano parafika kishpende tambei wachitwa nseu ngabe problema so pronto shinde podi longa panango ma problema na angu andu hali analima masua porque alipo nangu analima masua tapano kama barku so asapatiwa na madia mbagwirisa atepa anu pakaya panu pakaya mm.

0: problema za miseu nezilikuonekana kabe makundwa nsenu mpisa mwansenu mna miseu kwenda kuti muntu kalima pisinji para kutibulisa upa nangu alipa nangu na kalapa vila pano salima ninga shipende salima ninga paza ndao mbeshi mutikaenda kusogoro kudu por exemplo tikafika te coisa ushu ndala murasa murasa fabrica para kutitende te mazona mbeshi mumwe mutambe muna muna nseu kuti produto poli kuipata mbibwela pano pa vila
1: na shtima nziziuno shtima isenda mwatisi kutete mbibwela pano mbenda mbela senda marumeu kwano marumeu nziziuno shtima ili kupeza kuti antho afambirani kalene antho akadungunya kuti wa shtima ilimira antho nsene akafambirana kasupala na kuti akathamangira meto kalambu kobiri panangu nkhabe na kuti kobire shtima nchachipi
0: ndimumwene shtima ikuzisambu thambaluku ukulu maningi ukaswera le anthu anseri nikunu kuzona north ya province de Sfala tukulonga marumeo mkaya então nziziuno nga ife tiri mtendiro para buka pano para fika panangu mwatizi buka pano para ufiki beira wabukirambo panyaminga kimakombo ya sachita pasirana ishi ikubuka beira ikwenda mwatizi ishimbu ikubuka mbo marumeo ilikwenda mbo bere ndao ikakana na nyatu atae proke ali anabuka marumeo por exemplo akachita asachita pakoza panya mtanga bakwirambu kumboyo ya kwenda mwatizi ndao nzizuno nutambalu kwa koka tangu ya kumboyo paralei ya kutidinyirwache kupagali ndipangono proke tikaenda na karu ya sima di mil bitikashi maish kumboyo na 250 ulinsidadi ya beira
1: ndao fikiratu beira mpaka kwenda maloshi
0: wenderato até beira tem maloja gula pintu viaku por exemplo ngabuka pano nchinai nsabu nchishano lukubelera lukubelera pondo kubelera pondo pano pa kaya wopini ukalvanangu sakala nika seno lukubelera pondo kunyumba kusena na kinye tu mitikashi taona ide vote nkwanto ukaro ndi 2000 pa kwenda na kubelera tao ndi utambaluku uzinji maningi unatipasa kumbawe mpudi paradivi governo devia continuare na pepio kwenda na kwenda
1: ife zizuno tikaenda kaona kalene tira kuti kubiri uipaswe na ale anapasa kubiri mabanku pikanesa chinchino talikupezeka kumanga zinyumba likugula metokala uno ndi ntaba kuti ulikupeza anyabasa utongi sibasi tai ukupeza mbwala nyana chita malonda makulu makulu
0: kalene pakakhana nyato izinji para matrabalhadori mesmo ali ma comerciante já licenciados, comerciante licenciado falamos assim. Então, chinchino, dinheiro zezo, tricupasso, é uma funcionária, uma banco, uma zinja, na passa, uma dinheiro. Chinchino, não teve problema para ir, uma funcionária. Qual foi o chinchino, Tiago? O panango, de manguinhumba, o panango, ife, na franco, funzi, na tipagali, panango, faculdade. Então, já não teve, me canso, me zinja, quando é o banco, só passou dinheiro, se eu nunca fiz zinja, porque. E umbo banco nunca sa desconfiar porque sa ziwa kuti tinangupatira diretamente ku finanza ndao ife nziziuno tikukomerwa maningi na pepio kuti mabanko abwera kuzakapulumusa funcionário depende xa iwo funcionário como unapikwata imbo piaplikari porque kwata basi tai imbo japyako ndao sifunika kwata mbo plikari chili chinafunika kuti uchite mas governo tambe kita iforso kundukundu kuma anya kupata basa.
1: Mafala na ima kufunafungisa makani ya tuansiku wa leru, kuna ali Usena na Varadi Musambiki, na tangwe ya piaka makumashano na chibozi, chafuru na ntendere, wazikwatra na Musambiki. Kaya liru wakula, tilikuona nzizuno antu alipiningu piningu, anangu wala kenda kamezi, anangu wala kugwa mulembu, anangu wala kufunzisi, anangu nzizuno pinarongefe, aliku chitabasa za kusiana siana, tuwela kuti awone kujesa muzi, tuwela kuti muzi wendu kusogoro. Muna siya mafalanji ma muna nguru.
0: Ife ninga ana Musambiki, kundu kundu pa distritu ino ya kaya, safunika chipatano, nwe, kuverana, chikaoneka cha kuipa kufinizira na duzi, kupangisana ngutinzanga wada wapa, wada wapali, ndao, siparanza kwa chinji, pruki, so kukalana pibasi mundima, siku kufinizira za kuduzi, ndao, pisa so sandhonga, ndao, ndhonga sabuliki na makamaka, tangwe andu kuna kuverana, tangwe andu kuna kufikira na duzi, ndao. Chikuli kinafuna sieni kuna anto wapano pakaya tipatane itifirane ine ndi ni Tomeda Silva Manuel
1: anyakufa ifembu tafika mapetu na makani atu nasiku waleru hale chitefe kubulikira pano pakaya na mamuna nkulu mbozi mbatulonga tangu ya utambaruki wa kaya wadziku wa Musambiki na tangu wa piaka makumashano uchimbozi mudone kufuru na ntendere
2: anyakufa rani Musambiki ife
1: tinalonga thangwe pyakapeyathu pyakukwana makumi ashanu acibodzi mudaoneka ufulu na mtendere wangati masiku atatu Mosambiki. Lero tabwera pano pakhaya toera kuti ticheze tiziwe thangwe ya piri pidawinwa mkati masiku atatu Mosambiki na kuti kale na chinchino pyasiyana pinthu pizinji. Pano tina mamuna nkulu bodzi ana ife fandetuwa mikuva dzina ina iwo
2: dzinanga ni João Bernardo Gondola Junior
1: pai Gondola. Pano pakhaya muna pyaka pizinji muli pano
2: na pyaka pikulu memu desde 94 tika pano pakhaya tipata basa pano tikuona pinthu manenji pikumudare
1: mabalo pano pakhaya
2: ini ndabala pano ndabala pa Murasa.
1: Ah, Murasa
2: pankhamba pazona pankhamba kalini kakhaperekeseri Murasa chinchinthu sapezere khaya maci ndabalwa pepo pinthu manenji pamudare ini pano nonga pano ndini resultado da revolução ineyi. Ini ndayenda Kuba ndakhala seti anu ndibwerera mdzakapata basa tate pano ndili pano pinthu pamudare maningi ne munisipika kanabra
1: Kuba mukaenda kachitanji
2: ini ndikaenda kafunza.
1: Ah, mukaenda kafunza.
2: Mukaenda kafunza tayenda 1988 kundijende 1988 tayenda Kuba takhala kweko tafurumariyo tabwera kuo ntiri mu Mosambiki ninga dziko yathu pipinthu manenji pinonesi kuchinja
1: mphenje nanji pidachinja kubulikira pano pakhaya na mbuto zinango na kuti ndi pyaka makumi ashanu na cibodzi
2: pinthu manenji pidachinja pano pakhaya hospital tikakhala hospital distrital
1: nkhabe
2: chinchino tinayo munisipi tikakhana memu ponti iye
1: Armando
2: Gebuza tikakhana yachitwa pinawo manenji pidachitika mbani langanani komboyi ikafamba raya manjino anthu asapamba na komboyi afamba livre transporta mercadoria awo pensepene pinthu panini pachinja
1: kalene na chinchino pyasiyana apo anthu azinji kalene akakwata kubiri mbaine akafikira panango kaenda na madzi panango akakwata kubiri mbaimangira panjeka panango machiro angabwera mbamanyenyena foya angamala kubiri nseme kugumana malapoka kubiri kufuna kuna kagula shuka ngakwanisikavyo tinaifikira pondo
2: kale tinchiro ngafikira banku tinaye pano
1: eh
2: ano tsinena sindeka weka kwa dinyera ku banku langanani bomba kumbushivi tikakana pa
1: ngambi
2: tinchita mabomba mayiri pano ka pindu ni kumudare shikola shikola sekondari kalini ungafuna kuiona ukaiona Murasa ano tsinena kenda funza Murasa
1: akabuka pano pakhaya mpaka Murasa.
2: Murasa
1: na miendo na chopela
2: anakangitirinato anakukitoe maji funa kuiona shikola sekondari
1: yakakupi
2: Murasa anthu mani marume nyaminga shemba kazapa Murasa machinchino pano pakhaya pano chapana mashikola mangasi asekondari tinawo maningi manayi ako significate kipindu pikumudare
1: pansinzo no dalongemwe kuti anthu akabuka marumeyi wanango maenda ku Murasa kodi anthu akafamba na mendo nkhabe dzimba mendo
2: anthu akafamba na ifitikoti pinango nkhalongeka tasakhaninga ungalonga ukufukula jenji pinthu pyamudare kalene maningi pyamudare kalene ifikatatabuka ini pano ndiyende ndikansapunza na piyana muxikola kuti imwe chinchino muxikola gonambo mkhondi te profesori akubwera kumuonambo kupita yubwe apa kumutrazari kalene nawe pinthu pyo xikola ikakhaibozi basi Murasa machinchino maxikola dala sena kuna xikola sekondari pa Murasa nyaruba na xikola sekondari chinchino yakuona pambana pa Murasa pene ikupera basa ndoro kuna xikola amika kabrali nchino ano apita ino kapesi mangasi maxikola matatatu significa ti pinthu pyamudare e verdade kuti anthu padoti kamari tani maji pinthu pikumudare
1: kalene makhaliro akhale akunesa kakamwe azinji anyakuphata basa nango pinalongefe panango akachita paswa kubiri na pagadori pagadori panango akakhana nsolo wake lokupha mamuna nkulu akaenda mitokozi neka khalipo akafika dzulolo likira kuti atambiri mbondo zake mishikudu ake peno tike ake funa kumuona panango munthu anabwera kuti lero mzizo watapamanja dzuwe likuenda kumadokero habibwera lero nyakupasana kubiri anthu paenda kunyumba chomongo na mwacha ngapangwa na asapanda nani mpisa kutwa mangwana ndokoni pagadora na bwera solo chitambwenye anthu mbakaenda kubiri kachita paswa panangu makufunyirwa envelope mamuna nkulu maenda kailengesa lero ya mala mundu senda kacheza na nchindi era kutobusi kubiri
2: banko ya tishudari kipi kakapindi pina mpinganisu kalenu kakarea pagadoro kukarea panyuka pachi mionga mbamba kupasa tamai kunchinu kaya ne nadi ni okay chinchinu ndi banko via banko no amasada nkhabe pinthu lana pekuvuta
1: ifisabizua kuti kaleni panango na imweni mulipano mukapinyere zera kuti munakhalambo na motokala lai chinchino motokala anthu akachita manga mawaya machita famba nayo mputano kuti ayi ndi karwanga ishishi ndi karwako mwanchinchino anthu asachita mfika mpark basangulambo pita mkati ana penseni mbenda pyawo kwenda kazungulira na motokala wawo nakuti mtaba wakupaswa kubipira kuti ukulikaro pikachimwanika na kutokobiri katambira anthu kana kagula ufa na muliwo ya mala panangofuna mangambo nyumba didi kuti ugonembu mbutumbu na marushi penseni mbwikambu panango chipisinambo nkhundu mbusamba pikachimwanika pepo anthu akapiona na zungu lero kafiri alikukhalampa mbutwa didi nakuti pana ntaba kupaswambo kubiri
2: kubiri naongefani mwana ya abwera kuti mdinyero fasilidade kuti mupati dinheiro mutiti pimbi na funemo muonemo mfune kunafuna kupi unagula kuna manga nyumba kuna manga gula karo ndao anthu chinchino kushidari kima ningi nani ngakalene ta anthu chinchino kushidari ki mba wangi na pepi u ni gosuzeo zizi mba wangi anthu ya nakama didi
1: hapo tingenda kawona zizunu pakati wa makariru anthu ndipizinchi pintu pide chitika mkadama otongi abusa nzeru za kufia risiko bili tera kuti anthu achite maganizo ale na nzero mbalemba projeto ndi maganizo kuthamba rusa mpisa fidel fundo development local kodi kobirineyo inapeza kule ale kuti ana nzero yakufuna pati sabasa tera kuti kobiri bali nango ngamalamba ibweza kodi uno sintaba nokuti kobirineyo nkhabi bala tayo longa kuti panango unaipereka na juri
2: no anthu nzero zezo ndi nzero zakufuna kupata dziko mienda kusogolo anthu akupata dinyero mbachita projeto mbabekhambwa nyanja aondo akuphata basa alikufansa chinchino na fasilidade kuti governo mbapasa anthu dinyero anthu mbatira pinthu yamnafuna mbapitire mbalambo maemprego mbaempregera nzawo kuphano basa pepi ndi mnafunika kuti zuku zikuende kusogolo
1: pontho ndava kuti pano pakhaye pana mbuto instituto nabulikira anthu mbapakwa penu nchaungume penu nchanji tera kuti anthu mangwana afunzisempo anthu anango
2: tinapano tina instituto maketele ya saúde agricultura fora ya murasa shikola agraria fora tambeti na universidade pano chipande anthu alikufunza nafunika kwenda kuku kwenda bera nangabe pano pili pakona wanu anthu kufunza mainfirmero anango manyuma infirmero atita papi atita pano
1: pachipande
2: pa maketela
1: maketela
2: anango memwe afutira universidade psikolojia pedagogia atita pachipande ndipo pinthu ngafunika kwenda bera ngabe chinchino tikafuna mpindu zagona munhu mwemo ndasignifika tikikhayatu alikwenda kusogolo
1: tingende kaona pano pa distritu ningaimwe kuti munapyaka pizinchi muli pano mabwalo a murasa ndimo mwana pano pa distritu akhaya zilipo mloto zakuti anthu angachita ulimi panango funafika ni nyatu chinchino tikuona kuti nkadama utonge mwaza pakwecha maganizo a miseu mizinji magistrada penepyo pinapeza pano pakhaya makhaliro a nseu na mule na mbuto zinango maganizo aneyo mbafika kuno analungamisa kakamu tera kuti miseu ikhale mbuya didi kakamu
2: pepi ndi pinafunika maningi nzembo anthu asalima mkati muno pala kubusa mkati pala bwera napepo anthu ndi basa nakwenda kagulisa bera ndi basa nenzemba murasa matimati manera nalimwawo mdakha kuti na chifabrika chakuprosesa matimati mdakha maifalia pano ng'ombe zilipo mdakha kuti tambe temwa chifabrika prosesari karne tambe mdakha mwadidi pepi safunika pakomu chitado anatapoku pakuono ndamayade kuti aone maningi aone pala pindi tani pindi kusogolo nzembo ifi nyanza tinayo pano nyanza
1: ya zambezi
2: kwa shipolari mazi mbairigasao nkhakhalira kuti khalira mulungu
1: wavumbe
2: madzi madzeni madzi akumwa nyanza iliapo midakhanashesao tratamento nonteria problema itapepi mnango pinaresolve poko maisha idafunika kuti tiende kusogolo
1: nkuveka kuti pakati pa mabasa anewa nyanza pakubwera kwa maze ilipombo nsoka pano unabulukira pakati pa mabasa kumeza pano nyama ziri kupeza za madzi
2: tsagula nyama makakana mphendi
1: mphendi
2: mtsumba tsazigula mwemo nyanza ikutipeza mai pinafunika nkulonga kuti pikhalinga pinthu tezere japa pyakufambamo mwadidi n mapishikadori makhalambo mwadidi tani pepi sapeza mamparaifi pano
1: na muratho unoo udaipha pakwecha apa palikuonekwa thambaruki nakuti alipo anthu anabuka mtundu wa shimwara mbabwera pano pakhaya mbaenda mtundu wa shimwara kalena anthu kachita numpha na patalao
2: kulimumba patalao chapa chapomadiya tani chinchino potipenda kule kuenda kacheza mtundule mgama mbubwerera ne problema ne nensa ne nada ja facilidade ya ponti potipenda cheza kwenda mpeya kwenda kupi mbubwerera isa yushudari maningi
1: hapo kale pamizi zire ya nkhondo mwangenda kaona makhaliro na achinchino pyasiyana pekulu kene kakamwe pinthu ningana penepo kafunika kale kuti pichitike pontho nakuti paoneka ulungami wakuti bwano muzone khaya chinja chinchino tiri kuyenda kusogolo
2: kadi nkhondo salungamisa dziko
1: nkhabe
2: kabe pipi pya nkhondo ipi ndi nkhondo inongwa nkhondo ndi nkhondo macitansenta kwanisa virano na ubale athu tansene ifano pyamala tikupivere mwadidi nafunika kuti ipiti padibasa dziko athu yende kusogolo
1: ine ndikafuna kulonga pinango kuti mbuto za ufunzi kalene munthu ungalonga malongerwako panango kamenywa na mfunzisi iwe leka longa chisena iwe leka longa chindau tazindikire fipano chinchino kuti utonge kubulukira kutsindi kulonga maputo utongo sene wakhala pansi palonga kuti wa kodi tifangwanji maziko anango asalonga malongero awo mbwenye ndi maziko akuti adafikirwa na maportugese maziko ale kuti adafikirwa na maingrezi anaonga chingrezi mwenye salingang'anga na malongero awo ungaenda Zimbabwe ungaenda Tanzania ungaenda Malawi unava chichewa huku unava chiswahili huku unava chishona muno Mosambiki tifangwanji mbuto za ufunzi kaleni anthu akapangwa kuti ngano shakulonga chisena ngafika profesor Rui Monsoro falar português chiportugues chikakhala cha zungu abwera mbati pasa malongero awo mbenda pyawo kuti fembo apawa tinatiti tiakwate mupepa chiportugues anasala nacho nchadidi nakuti kuna malongero mazinji anaifi muno Mosambiki tisachimwana kuti ngonga chisena nchangana nava chitwa nava mbwenye utongo longa kuti ala nakumanika maprovinsi awo mbalonge malongero awo tinganyanya nakukira malongero athu mchadidi mbwenye angagumanikana na maprovinsi akusiyana kuti malongero akusiyana tinakwata njira ineyi chiputugizi ninga muratu tikwanisiiverana kodi unombo sintendere lero tisabva kuti mbuto za ufunzi muna isinu bilingi pero kupeza chinchino ndakukhondesa pano longa chisena pano pa mbuto za ufunzi
2: pepepe sajuda thangwe yanji udziwisi ikolona akafuna tiaphi kultura yathu
1: mona ta
2: mona chinchino anthu apepesera kuti nada itambe nzeru sabwera maji ingajuntara malingwa mairi chizungu na lingwa yemunthu ninzembo kuno malinga sena anapia nasabvisira maji akasadziwa maji ungachiplikara na chisena kuti chizungu iye kuenda kaiona ninga primera vez kuxikola maji ungalonga mbujuntara na chisena mbiphata mbobozi pene mwana ulasabva mwadidi asaintendere mwadidi pinolongiwa tawe ndiunombo ndinonaifu kuti ndi avanso ndi avanso ntawa anthu akufunza tepo akuintendere akuxplikari mwadidi pepi ndilongangu kuti valorizari kultura mosambikana
1: lero tikuona kuti angabuluka ngadama otonge angapata onsene anapata naiye basa angaenda madistritu asafunzisana kuti ngafika kweko tinalonga malongero kweko tera kuti ticheze na mbumba
2: asafika kwale muno kwengene samanyinga tani iyo pa kumisiti yapa mbulonga bondia mwacherwa kezi
1: mwashoma
2: mwashoma andasalonga ntawo pepi ndinafunika kuti valorizari kultura ya Mosambiki kultura kodi ungaenda ngonya waenda maputu waenda Cabo Delgado andasavalorizari kultura yawo ali aji Mosambiki na sorte ana kultura maji duke anango ntawo tafunika kuti kultura tiite ndina kusogolo nawo mprovokari problema na kultura maji kultura ya povo mosambikano yaende kusogolo
1: mafala kufuna fungisa pansi kwa lero na imwe pakati papiaka makumashano na chibosi cha ufulu na ntendero ziko Mosambiki paoneka nkaka na uchi ndi pizinchi minichitika nkati mwezi kwata na Mosambiki maganizo kusiana siana nkadama otongi ya bala kuti safunika kuti makana ikipakwecha tira kutantu wa verani dialogu inclusive inaoneka muna zi kwata wa Mosambiki pepe pinabwere sanji kuna ana Mosambiki
2: nabwere santendere andu mba sanzaya dziku inja andu nchinene Mosambikana nafunika ngafunika kuti anthu amenyane atani pensene pidadawa pisalongiwa anthu dialogu alongakali dialogu nde kuti anthu alonge pipi na traversari tani ntawo mpeya pipi napfunika pinabala mtendere anthu dziku iyi inatikeza maningi safunika kuti anthu akhali mtendere kuti dziko athu ndikusogolo titongi zikwatu pinafunefi ningano Mosambiki mbititita ano mbawona na ufunika menyana tayang haa menya pipe kumenyana pili pia mara pipe ano pika longa kutiwa dawa huku tetepe ano naenda kusogolo
1: basta pika takuta makane nyakufa de chitefe na pae gondola kubulikira pano pa kaya tangu ya piaka makumashano na chibosi cha ufulo na ntendere wadzikuwa tuna Mosambiki ine mbusinanga zinijua kisombi salani na zavana siku zinangu